0: Ya, lo se se bali bal tay bal wat le lay tay was football val minute o tene le tu la e se folo. Ole tay ole aso ngo fole u tatu ye la se football jolo ne foi masina. Tatu tu fsi le fai mi tatu tu ma futa le tay o formal ne aso ma tongo fiele lo formal anga le o tatu tu pa usi le langi. Le wa fai on tay tay ma lu tu se fuma so ma tu wola. Ale batu a foi se fa talo fa mas fa filo a ia le tatu po kalame le tay o e mo mo mo le atu lang fa tay. Ile sungala ya tabai mal tatu po kalame le tay o. Kala ina fo ile tau tu blak dangal tatu ri de samo malan tau tu masani ya stai tasi. Ia fa malo fa tay tuai ile sungala au. Ya tulang foi pe ona ye le tatu po kalame le tay o fo. Malo lo su malo lo sa. Ai lim fa ila bon tu ol fa talo fa male. Perfect ya tu pe molung ol tatu wa tu le tay o le fo ma fu tu bai ngol tatu tau tua. Te tai mai o tau se fuma so mātu wola. Le fu o tātu toi feilua ima tātu toi nuti mea manongi le mātango fio le tua le nei tai au. Ilunga le tau tua le pakalame le wida Samoa ma le tau tua le wida ale fifia mai. Pe ona tātu feilua iei ma tātu mafuta ia staitasi. Pa feilua atu la le nei tai au fau. Ia te utau ta mam tina mātua e mota malawa. Ma alo se fuma manuia ma lo fu le langi matafi le nei tai au. Ien tan tonunga le tatu pakalame o manuia o utau le lofo le lii. Le tau malulu pe ona iai. E fon tan tonunga le tatu pakalame. Ia o lo o iai pea au mafanfana. Ae mai se le seifua tului au mai le tua ia te utau. Ia au au tu faiwa ma utau tute pe ona fengai iai. I le aso ma le aso tapu ia. Te ute manga luenga lo fengai ma le tatu watinu. Fatalo fatua ila le tatu pakalame nita ia fau. Te utau tu asin sina fafilu atfoi. Ia ila fenga luenga tofi le tua isunga fafengai nga mwala tofal tua. Fenga I patele, o tu mai taisa, o ila tu ole ua ngā lulu iso se tovine. Fatalo fatu, ia le tatu pakalame lita ya fau. Lolo le tatu watunu le fok mafuta ba ilunga le tatu pakalame lita yao. Ma lor se fumaria ma lo fok langi batafi. Ua mabaya tu le fai ngon vayaso sa fengai tatou. Ia mamalo ulonga pe ona ia le fai ngon la vayaso. Tatou lfo le tatu tau tua sa mwus fai ngamal ulonga fi fi tono lo ainga. Leo tatu tau suwa iti uti mga luenga mole ne yaso. Ia vi ia le lofo maleanga leo le tatu mataisi le langi. Mi fia le tatu pakalame lita yao leo wa fai ngon tatu fatasi ma le sungal fa fingainga ya wapau. Ya John Passi pe on tau tual tatu watinu. Tulang al tatu fa malastino se eadu tatu tau tual lai tual vai. Matalo fatu lo sungal fa fingainga malor se fomoria. Malo fo ile tawasa mole le lita yao le tau malulu. Ya baba I peolo mo lunga le angare le yo le tuole sunga fa fenga nga malo le sei fomori o fa fisi le vota tiri to efilo
1: malo te fomo malo la nge mate tia malo foi le usu nei pa le ya so fou ne lo fomo le angare le yo le tu yo o fa fisi le vota tu tiri to efilo ai ona tu to nge fo fa nga lwe nga me sei fu fu nga fa na inga me kalesia ya bi ia le lo fomo le angare le yo le tu malo le Se fu malo lang ema patalo fu la nita ya fu su fa man malo yesu ke wisa titi malo mana ya ta ya su bi fu la malo dua ya ma fon fan na le lo fu le tu titi
0: sa ole le lo su nga ya ta tu po le ali ta ma fon fan na ta malo lu pe ai sa e usu ali ta ya ola nga le fon ta tu
1: yo yo titi e usu wa la nga lo ai malo lu ngi si nga sa wa na fi sa wa ngi si le fe me ka fe su wa u ma le le susu mal medi
0: ya
1: ya ya le sa ole ko inga ngali super me lo kafe lo le fa funga le nu
0: ya man tu foi vai te me ani tala ipusa isa malu lo ni fi ya mau stadia
1: sa ofisi de risko biki ale nga sa molung ki ale nga ufa ko ya oi
0: te mai ti vai mos
1: ala ku malo e malu lo me fa me lung ki ga por pusa isa ides le ka kala le malu lo ni ba
0: ka or ka mai ki o ka vai pusa isa la tu ai nga la ngo vo po ya Ya sa ole sunga fa fenga. Iyo. Bole hale to inga tau tatu. Ai pon me fa te le tu le malo simole ola.
1: Iyo. Bo fo fa tu pe la malulu la vo de kinga fenga ne fo la nga ki. E ma fa fa na le lo fo le tu.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya nga le ya le tu e lo so fu e em so vol. Ye wa nga ko ka ma kere e ke pe ka ku ke uri ni ta ya. La fa ye fo inga wo wa ku fe fe so lo tino wa to dolo malo si.
0: Bangio le momboli for exercise for the farmer stimulant to
1: win lo te auleng fale kon
0: ya la wa makang ka usek sekia kwal me la wa makang ai e polar king ai ka wa fai
1: fai
0: pa wa ka wa fai
1: e wo la le te usam
0: keep
1: him but ai
0: ta or going on makong keep it ai keep it moi
1: ya but dan no valor yang po fa me ai long e ka uriang ni ka sangali ale ke fa ko ri ale ma lo sia lo
0: ah nga fa la kala bak pon fa fong la ku Se lo mangok kang wala wala inga pagkawa.
1: Malestino, Leonga for your tip, I, Malsavati, well, my young. But I for your growth from my econ,
0: ah, you back with me, I back, may I let that you have to eat for boy, ah,
1: you have a tall fellow calling of a man,
0: you, later, not at Falma,
1: Lingapoe, look at your friend, my
0: lama foot on Nijao,
1: lama foot on Nijao.
0: La e fido ai manita ya fa tsalo fa tfoila ta po kala me wa to tele la to ye fa mal ta tu fa mstino tol fa ma e ye mo fa ngata ta batu
1: wa ke ido me lo ku o le ke yo
0: ah o ke fa ko le pi me fa be lo mo ko bu po ye sun bodi ala ala ko ko mo disi poko ni ye la fa pe ngale o ah le ma pe ka ko ko ka sun poka ko le ma ba ali ko ke ma ba ifo
1: ka ke ma uma ai to angai fa
0: ko angai fa ko angai
1: pe fa ah ai e le ya se se le ma ah ai langa mai mai kinga inga role ko nga failo fa malestin
0: ah ke lo si memang emang fu mero fa mar ka ko ko so
1: ah
0: enga lo ka ko ko mo ko fa sanga sanga fu ile ai mar si memang il fa mai memang yo la ko mo nga fu ile le e fa ngale remote
1: ah ma ye fu fa mai to to ko wala kala ka ye yesu
0: iya
1: wa pe ya ko ko fa mai wala kala ka lo ye yesu wa ngau yesu wal ma fu fa le wa fi fi o la fi fi
0: Ou se lei wole fa blamel ko dua. Hein? Bon ici fa blamel ko dua.
1: Wa. Wa fi fi o la.
0: Wa fi fi ye.
1: Wa fi fi o la fi vale o ki la la kalo.
0: Kele. Pesse. Wa. Wa mala au wo de ni bon ai ai ya se fe au. E ai se au nga lu wa ka rifa au nga. Ah. Se wa morgo nga ka lo bon ngale. Okay.
1: Ke ngai lo ba ko ko ngal alfa se fu lungaro yo wa lo le ma bo yo.
0: Wa ma fu ka de ku sala fu.
1: E o lo ka ma le u ya no sa vali le vanu le te lo ki.
0: Ah. Ku sa wa morgo nga ka lo ve le ka lo nga ka so ba ya ba. Ne tu wa ai ya se ba e ngolo ngalu nga fa nga. Ai ale ai. Pero le va por eso un pero como tía con ya tiken sale de va a decir ya tía con ese de ley
1: como la ia un aire lungi ia un afo en
0: musula en macuala con un un ala ia se lo un farco fisiole con aire de malu ya o cofilau
1: o cofilau
0: yo lo voy yo al maris
1: o leoka
0: leoka ah ya o lo voy yo kanka fanga ile ka kilo ah la
1: si mo malaki ma toy
0: Ya, ole au pepe,
1: au pepe.
0: Se longa un fai coffee sio bodie. Ye fa qua valo mo fo ile le qua. Wa e a fo se longa sala mo mo moti ke fa qua. Ah,
1: se. O kinga ke lo le kinga nga tiken ka ka lo ku mbe se beso.
0: Ah. Kabala iku se be.
1: Oh ya, ya.
0: Nga. Le papa.
1: Ya mi.
0: Kabala imia. Ile se ma
1: wa ko le kinga nga tiken. O tiken le kinga gi le vale.
0: Ko nga le ku se be. Ya nga ile longi ile nga le fa ba.
1: Actually,
0: porque con esas. Ya, va a ir a la hoja que el guica ya ole. Va a ir a la hoja. Ya, la fuerza con famas kingo. Ya, cacuolfeciao. La cacuolfeciao, güey. Falolo, falolo. Falolo. Ya, falolo. Cuando la lima ya, vales que han acalé, le faca acá a la longue. Guarde, ya se me fue a la lugar de la. Ele vai vai dizer que ele bom boa vacuna de mano.
1: Eu vou levar ele esse agora de mano.
0: Lá o campo, eu lá o campo sem morrer não há sorte. Como sem. Tá. E ela foi com a ver um alangira na lá que vai mangalo mot que do meio. E a do rue, do rue. Tá tão matua. E vai mais, vai mais tá tão matua.
1: Numa. Numa cas.
0: E a
1: gol.
0: Ai, ai, ai.
1: Lima, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya, fa, ya,
2: Seki.
1: pain mangawa ah ah kafa
0: mila kafa
1: kas ready so kas
0: kafa
1: lu
0: ku no sab kafa nim sa fai am faro lu fa pelo manawa
1: iva
0: kafa tau
1: kas lu
0: vale
1: kul
0: fa
1: tau
0: ung
1: fik
0: vale
1: wal iva
0: tau sul
1: kas
0: vale
1: lu
0: kul
1: tau
0: nim
1: ung
0: vale
1: fik wal iva sul
0: haya haya
1: haya
0: haya
1: Akang o kafa, alu kene lalu kau kuri.
0: Kafa, kafa.
1: Alu si meu magapa, ready? Sao? Gas.
0: Dua.
1: Kul.
0: Kafa.
1: Lima. On. Fiku.
0: Wal.
1: Iva. Sul. Gas. Dua. Kul. Fa. Lima.
0: On. Yoi, yoi, yoi. Kafa lu cino.
1: Iva. Sul. Gas.
0: Dua.
1: Kul.
0: Ya.
1: Fa. Lima. On. Fiku. Wal. Iva. Sul.
0: Aya, aya.
1: Aya,
0: halo. Yoi, yoi.
1: Si ilungol lima ah.
0: Ya.
1: Aya lungo malvai ah.
0: Si ilungol malvai. Sa fai le lungo fo la lo ai ma fai lo exercise.
1: Ngo fo le.
0: Yo.
1: Ready? So.
0: Ya, lunga.
1: Lua.
0: Ma vale.
1: Un.
0: Aya.
1: Lima.
0: Si lunga.
1: Un. Fik.
0: Aya.
1: Wan.
0: Lunga.
1: Fulu. Kas.
0: Aya, ma aya kedi. Ma aya kedi. Ma aya kedi.
1: Pa.
0: Ya.
1: Lima. Ongo.
0: Ya.
1: Fik. Walu, iba, sulu,
0: angai, efilifi lungai, kau fanga yoi me ainga ayang nafi,
1: fanga yoi,
0: yoi,
1: fanga yoi, en mangapa,
0: yoi mangapa ngapa,
1: ya,
0: le fanga di laba,
1: saudalo, si nungal bae, saudalim bae lalo, ah, ready, go,
0: ya,
1: kas, lua,
0: efilifi lungal bae,
1: fa,
0: efilifi lunga,
1: lima, ong,
0: lunga,
1: walu, iba,
0: sulu, aya, aya,
1: kas, lua,
0: yoi,
1: kul. Fa, lim, ong,
0: aya,
1: fik, wal, iba, sulu.
0: Yo, ya, baik dari mahaya,
1: mahaya,
0: ya, ya, ke alu mahdi,
1: ke alu mahdi, ya, saudara berlima ngai, lebay ngai le, kulima.
0: Ya, orang fusia tak tahu cuma macam mana
1: macam tua,
0: fusia,
1: ngofun le,
0: apa ayam ya,
1: ngalih si ayam apa ya,
0: ya,
1: ready,
0: apa pelu ni, apa apa ya,
1: kas,
0: ya, si ini apa ya,
1: kul,
0: ya, balik apa ya.
1: Dim
0: kau papea
1: ung
0: ya fawan mia kau fanga
1: yai lungai iba
0: ya
1: sul
0: kas
1: ya lua kul
0: ya
1: lunga lim ung
0: lunga
1: fik wal
0: aya
1: iba sul
0: ya wai dal mangaya
1: wai kong
0: mangaya
1: wai kong
0: ya chon
1: ya saungi ka si yang lunga
0: ya lunga lima
1: ah lunga lima
0: kau kau dalo dal lunga foa
1: ya kas
0: lua
1: lunga kul
0: Lalu
1: lim
0: lunga
1: fiku
0: ya lunga
1: iva
0: lalu
1: sul
0: lunga
1: lua kol
0: lunga
1: fa lim
0: laya malaya
1: fiku wal
0: ya
1: iva sul lumba
0: lumba
1: kas
0: lunga
1: lua kol
0: fa ya ya
1: lim
0: ke aku malu malili ya
1: fik
0: ke aku makinga
1: wal iva sul
0: ya
1: kas lua kol fa lim
0: aya keri aya keri fang fang
1: wal
0: sal lima
1: sul
0: Kas,
1: rua, kol, fa, lim, ong, fik, wal, iba, sul, walai, ke aki ngau kau,
0: aya, aya,
1: sau kungu kau,
0: don, ya,
1: sau kau kaya, fa lusi, ready, so, kas,
0: aya,
1: rua, kol,
0: aya,
1: fa, lim,
0: ong,
1: fik, wal, iba, sul, kas, rua, kol, fa, lim. Ong,
0: fik, tak cung cuman cina matua ya, cung mai mana cina ye ulipa, yo, nai cina matua nai ulipa, cung mai orang pansavan,
1: ya, kosong orang lima kau,
0: kau,
1: ready, so, kas,
0: lunga,
1: lua, kon,
0: ya,
1: ha,
0: lim, ong, kurek, kurek lunga,
1: wal, iba, sul,
0: kurek lunga,
1: lua, kon, ha, lima, ong, fik, wal, iba, sul, kas,
0: ya, ngaya, ngaya, ngaya.
1: Fa lim ong fik wal iba sul le lima
0: wal
1: kas lunga kon
0: fa
1: lim ong
0: yo ya ya awangi
1: wal iba sul
0: aya
1: kas lu kon fa
0: aya
1: lim ong fik wal iba sul kas
0: lunga
1: lu kon fa lim
0: sik sik sik pesia
1: wal iba Full.
0: Bangaya, bangaya.
1: Saul kakupesi.
0: Lakul kakupesi.

0: Ia.
1: Malo faftai faftai mo tatu watu le tai mo tatu famalstino. Ia no tatu poklame e fo indi se tatu poklame le ua hanga I mai. Ia e malo faftai tele sa mo le atu pele. Mo le ni tai au fo fa vono ino fo lu tai mi te so tai mai ai ma tatu o lunga tatu sumpo ni tai au. Ina ia mo le famalstino mo se famals au faftino mo tatu. Fa le nganga fo ina ima fai ona mo se tatu fa siringa malosi. Ya fa balo tu la volta tu tu fa te foi le sunga fa fe ngainga ni ta ya mo ta tu fa mal stino ta u te le mo ta tu
2: yo te tia ba le yer pesel na fa I ha o wole a vea ya kuliata fa ma fili ya te oi a wole ve foi kuliata le ma ye fa ma kuliata ya te oi fa fita u lo langa o ve kuliata fa ma fita u lo langa fa fita u le tu ku ya ka ku ai ko le ka kele mo fa ye se be
1: ya yo
2: Ah, aule ver kodia tanga ki ki ki lo ku pi ki ri. Eli simbe oye. Etem faya me un bol fata simbe ke riso. Da tu tem faya so simbe. Ile anga le mai ole tu a pe ola Paulo ya Filipi. Ah, da tu tem faya me un honor ke riso le ta tu au au nei ai. Ya anga le le tu te tia. Pare un ale fa malostino. O se ruita u fole mo ta tu ya malostino. Malostino ma fofa. Ai si le anga nga vi infa mnu le tu ole umi ro so ifua. Na lava yu lima
1: Andai
2: Na ya te oi Ol potu foi malat na mai Mai le tua Ol tala lei Ye o rua tala lei Ma mea uma Mua mua tala lei Piko koi kaku O ta tola yo Aver tala lei O inga fa mai matang Ofi elungo Monga vai O la tu E mai al tala lei O inga tang Malosi o ta tu vai Malosi o ta tu tino Ya silo ta tu Nga ngai vi Infa manu Le tu El malosi wa umai Ate ti
1: Pare yi tele Ia Ole tawa na tatu famastino ni jaya mo fa fungo mo tatu wa tinu fa taile fu mo le vono singa fa fenga nga ya onal pisi fo ntu tu nga tito mangal benga ya au le mo le vono tatu famastino ni jaya au ni ngalu tatu simpo le fa le fiana nei il tatu fo le masani pasta
2: yo e te tia yo tau long long wai mo se mel lei el le tau long long el mel lei wa o e fi o milo se fu ai e te lem fa yo na fa ya e tanga te fiso son ya oi o ke va ile sa sa o istanga Ya nga ke suson ya we. Ai la tu tilim fenga fai. Ya tu le ka kal ngua ko suson ya we tum fai ye. Nga fanga yo lutin. Ah. E ya ma tu we suson ya auto ye ma tu ya me se fo inga ka ku ka fo le tum fai nga. Ko malo si mai ma yo tino sa po ya ho fanga ma yo tino. Ye mfai fanga ko fa malo si lutin.
1: Ah. Ah ya.
2: Ya al meta u atiti. Por consiste lo lo so vali mo. Ah. Fai se so vali. Na ia man kayo imu se lo fatu lo tino. Ya mai Nga fa mai paulo ta tu tino ol malmal. Ah.
1: Ya.
2: Ola ugale tala ol tino ol malmal we fio ile nga nga pa io le tu. Na ngwi nga kong ol ka afta nga le le malmal ol le tu. Ya ye mal fa unga pe afa pe ile nga malanga le ol le tu. Ati.
1: Ma le ya. Le le ol e chaulo ngolo ngol ta tu pokala memo le changa ni va yaslo na so fu le nei. Ta tu sumpa fa ile fe fe dan le chaulo tu la yo lo le fia fit ta tu fa di masani nei marukau. Fa chala sumai chala mai au fa ta tu fa marstino. Ni mo si si fa singa malu si mo ni va yaso o te polo le malulu o le malulu e alo wa uma e alo wa uma
2: o le bebe le malulu e fa mi kolia ka yakio
1: io o le bebe malulu e ki kolia ka ngi yaso ai va ingi uma ai di mai fanga ri kolia ka nga
2: fanga ri kolia ka nga
1: fanga ko ma kausa nga io le lopo fe ku la la
2: ngi ya ka sa nga io le lo le ku la la ngi fe fe ya kolia ka malo ko ya
1: ya ai va malo fa telo singa fa fenga ngi mo tapo ka me le jayao
2: asfalini asfalini tatou le wa ka ma wi me pisionga Yara wo foi wo fa kule sunga le lipule. O wi lo ku kong yang ye yaro un kafa yo ye kong fa le sa fu ma fa le.
1: Tai.
2: Ya, ta long long wo ile. Sa fu ma lo loing. Ya, ma sin fa ma lo si me le fe ngale tu ti ti.
1: Ma lo fa tai, ma fa le sunga fa fingai ga. Ya, mo ni fo ti ti ma ngalu ngam le ve yes.
2: Ye fo pena fo. Ya ko ka na nei, ya ma le solulu. Ya, me sel boxing la sto na it fit tu ta ya.
1: Ya,
2: ma fa fit. Ma ngai, ya ka ko fe lo ile lo fo ma le ngale le tu ile fa un ti ti.
1: Tai.
2: A me un be fe nei yeso. Ya foi ale mo se vi ingo le tua anga le mele tua fu fu anga ni eso se fu mi menuia
1: so I foi ya
3: Tell for Samoa or Mr. Cowboy Lenny fa fu fu ma mai mo mai bear in the radio Samoa
4: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso

0: Luas mal tau mi tau chene le chula mal jansi. Tau chua fau pele vida sabo sabo libe chula bo mal jatu po klabel fifia mal le chau la sanga fua. E mal jatu chulu ngolo solo ngolo le mama nuia fai valo flim valo fenga mal jatu wa chino. Malo nga lu malo folo sai. Fai si malu lu ole chau lo jatu ia ila mtanga le vayaso. Ai maloa ole ko chulu ma jatu ni vai jaimi. Lese fa mo mo e tatu te fa lango lango e se tatu a benefiti I ana tatu ola I le mo mis fa ma lianga le ai te mi le nebo koutu luma tatu e tau na usu le tae ole tali tula e lima le temi e te amatai e ama le temi fu ila le le te iloa o lo ma fai o natu inatu I antu oe I a awa I a ngadwe nga amata lo su fa mi le talo tene I a le tula su modas Awa le te mau tatu se atula I leo le unanga mo tatu al tatu mapumaya o fa tatu unanga pe al masani I tatu mo le tatu o le nei unanga mo le tatu chono lo wainga e I la wainga te tatu ona manino lo fa fonga le si wainga tatu o le vanu lo peni malo api tu si le iai nei fa mau mau fo iye po nei te mai fa mtelanga fo iye le tatu le fa soa le vatu le tatu mo le unanga mapumaya La ngai te mi fa Sofia ta to e mama kwale fo ni me fa ye mangai pe ngai sing ka ko pinko ka ko omi omi ai e a singa hausi fo isi ka ko wo ka ko kan kan ye ya ya pi ola ngonga fa pe nga e ngo fo fa le si do bakua fe me e o kalila va fo va ya ku de ko I ka fia la ku ye nga le ka ke omi omi yo ba ba iwa velo de fi va ido ko ko ngama e da lu yo fa anu lu sailing ya nga nga nga wa wa ki de ngai de fi va ido ko ru ido wa e nga umai Aga sao wa wale ise kako petro. Ah, wale ise kako se laukala wangau. Ya wakile nga ni fia wais kamalo. Ya awi a fia wai wangau. Ngau pupula kamalo, ngau pupula kasino. Ifa sanga inu ngolfa alo nifale ba kungale kai kai paralo ame fa alo nifale ba alo. Iho olifa ngau. Kira ufa kule fa ngau. Eh, ke fia inki fa mekele fia inki. Oh, ko ay ay mamo ay ba yele kai kai fa mo ngai kam. Tal ko ngai ngau nale. O ang ngale ngau. Ai wala ti popoli. O li tai wala na o li mamo li atu ya ti oi. O li fa soa. E te tau ai ona. E ma fa fa tonu. E ma fa fa totoa. E na ia mo se lu maftanga fifia. Ile ne yaso. Ai mai o aso o male o lang. Yo e o mar kasingo o mala o hausi o mala o pinko. Yang ai ko fo mare ke ngo fo fo fa. Ko fo fa le nga o ye fa sanga sanga pur pur lo planke. Wa ya ku vai mai. Aka ku aka mai. Ye ma ko tu lu ma vai vai lai upo le pesi. Ko tu lu ma. Ya o ye fia ko tu tu bo le ko isi me mo mai ya. Lu asu mal fitu mi tu che dele tu la su mal tasi o la nga mal tu tu le na ale ma pumai ya mo tanto le fatu ya sa vao mele si o si pesi. Ole am fayon tatu tatu num fa soa ile nita ya fomo nita ya matango fi ya ilunga tatu poklame ya a tahu fo tili or temi tatu tatu no nita ya a ina ima fai ona mo so ma fa fa de leso manatu de leso la ngona de lei fa tasi mai mar so sane la nganga pa yo le tu lu lotu mo fina ngalo ia ona fo la man wi ilo le neva ya so ke longa wo o ma fa fa me fa yo pinkor fa ngol va ya so la sko nga ya le fa ko aso nga fua ma fa fa ma ya so nga fua o ke fa fo la so ko Ala e mafo fo pa e se dengi faru ya fo fo ngal sko mafo fo ya so fo tatu ya le o le wa tatu o malu le tia ya u ngal tatu po kalame fi fiel tatu tatu o ngal ngal map ale wi de samoa ya ifa filo ya tu ya ile fi ngal fal tua ya sa va o mele si o si pese mo le tatu po kalame le tia o le fo tu fa tsi mai mo tatu o le mana ya la le o tu so so tatu po kalame mai ile tatu ale fi ngal ya sa va o le lava ya Ya no te mole bueno te afio mai tono tatu tatu as fa sala tono tatu office fa so atoi mo tanto ya fa talo fa tu bale nganga fa lo ni ta so va ma lo si fo mo ya ma lo fo ile ta pia mai ni ta lu ngal ta po kala me mal ta fa so e fi so so ni mo tatu wa tu no fa talo fa tu bale nganga fa lo ni ta fo
1: ya fa talo fa tu tetia ta ya man wea Ia mamoli aku fafitai wa mose ava no tate fatasiri ni taia fafitai atu li tio Samoa mali mapumaya.
0: E selimana ia sauvao fo ilia watu so o le tapo kalami. wai ele mafai la wana tu ua manatu malangono tatu tangata mau tatu mal tatu watunu ia o mefu ie fai mayo relax ai o meo esi tau mahalu olua tu edipisio la vai yaso ia ia ae mai funga ia o kaalunga fai kupe ae mingo yang iai ae fa apteile atua olo maupelu malosi o el faltua e te suma iai fa uol tatu poklame ia malatau tua fai mapu mai epe ona iai lelei ia indai fa apsiri fo ia la mfaintu ina atu lo fiongal faltua sa uvao fa iona fa amalama mati iai mula fa fungal tatu atunu oye sili ona alamatia iaso ne ia o ia afianga leanga ole fai tupe ae mai se labale ta alonga fai tupe ilonga upe ngata fai lang le aton wale wing o ta alonga fai tupe ilunga upe ngata fai langi sa wau fa bole mole
1: ia fa fetai te tia mo mo mo mole akuru wa fetai ia oile DJ and se efe tu fu sa utala ile ole le mai o lo uftino mo lo sei ma il fesidi el fesidi fu ita wa mo ne fai tai mi o aso la matauria wo sa fu el matua ia wo ono sa fu lo tau sanga o le casino nga open ele tasi iva nga le londa le fia fia le tato community le tato atunu o se me o e fa e ta fa ma fia fia ia fa pena fu ia poki venues o boka masini ia wa iei o le lo nā se poka masini e mawai kako suburbs e me se foi papa kura manurewa papa toi ma Otara South Auckland however lewa yei fo ile gambling lewa tupu online waka papole fo ima ke fa keke fo I tato fa nau a fa apea o naita maiti ia ka whaunungo o lewa yei lau telefoni tablets iPads computer ia aile nata fo ita maiti au tato fo I gauana fai tete because o fa solo atua fo I le mea le tato online gambling so o le tina aina se si fa pe oso lanta a vale alu fa autu ta a vale pensini a te fao a wama fai a fai mai il fale lafi lafi mai portu be fo lele wo pretend life ai mea onga so wo go an kak fai keke and supervise and make sure it amended online gambling a very very dangerous at a time name
0: oh mari chede fa tei le wa fa mal bla masi ba nga ta wo le mo fa fo mal ta tu wa tu so wa ba be fe ona lo ai nga mo wo fo ile a wo mo fai on ye ta long fai tupi po wa man ta ona ye yo la tu wa fi nga ye afianga leanga fui le tulu fafunga le tunu ime yo talonga a oani failonga ima fai ona fiso sani eiloai
1: ya titia o le the addiction there, the gambling harm o men what mai fo ia and that's why le what thing I'd bring in le mapu maya e le se mata upu fengu o fien tala no inda lange le londa le ma masiasi ma le popole fa pe e charge mai nisi ia le mena o oi foi but la e sisi le mali atua i mese le tatu atu nuu o tata usa atu nuu e alorofa ma tatalo le atua ma wa sasoani and I feel very lucky nga ma wala of sasoani mai ima pumaya e mala o kakalo le kua of sasoani mai ina mena o oi foi ina mena o gambling a i mese al casino and the poker machines so I tato a inga, I tato ana tato a vava aima wha longo longo, e yeya ya signs, e yeya mata upu symptoms, e loa e wa yele wha le tonu, e seisi alo tato a inga po le to orua, po seisi alo whanau, po mātua fo'i. For instance, vai temi inga o gamble ei, la wot fai aku I mato a inga, o ke maa ngavanga o laku la ye whale, ka le ongo wot tonu le whale, fair, a fa pe wa walu o ke alu masingi pe ke alu I le poki venues pula casino ai wo te ale ono te ale fitu te ale walu o fiu le kama alu a vini mai a ka ika ai le wo ngofo maku le ke fongi lunga silent ia me mo mo nga na ta wa tu wo fa fie na fa tu e vave ala tu fale ai le ai ta le ta si ta le lua ta le tolu tua o mai fale ia lona lua o le kakongia peri. So, o le mea na whainga ngā kupu wha I aka ika, wa ngofo ma, wa umuso e wha makara wha pere, e wa yei wha le kongu, ia ngā le kakongia na yo peri, e mau aku se kusi, wa lafo aku le pusa meli, fesiri maila kama alua, ai pepelo aku le, ai wa umanga kongi, ia mama, ia e tele mau mo signs, mo symptoms, le ngā kar ngā, a wha pere, wa ka u aku, e kāle, e safuru luang, o lakula e kāoloa, I lasfā ngau, ke erkasi ke eru o fiu fa akali o kere fa aku la fa pe te tia o me umai nga fa pe la yela kembur ka ka but ole si me fo e ka wo kere is very high a fa pe fa mai ka la fur ka ka a fa lai vidi vidi aku ka ka e ka fi e ka fu suku pe last week this week me va sole la sa what's going on o la me de ku pu fa pe ka ka o Life ngā ringa mele a wha whienga wiri mai e kāra whukupe. O me whapea, ele whapea, I'm not saying to judge people, but these are the signs and the symptoms that something's wrong. Le yere mele wa kupu, perhaps le wa gamble kaka wa over gamble.
0: Wha whongal tātu wa tino e sele tāu wale vai, vai liu le wa whaso e le a whienga whantu I asau vau. Mo mole a whienga, e whainga ruenga, ai tāla futupe, e su e tupe. Tatu tilo ila fianga. Mana ya tele fa soa la fianga fa tuo mota. To fa fonga to ye le tatu watino ina im fayo na mwa se fe soa soa ni mota to ni vai taimi. Sa wao, e fa pe feo na tala no atula na I ainga I apo uo isi tasi olo ngasalo mia. Olo ta alo I ta alo ngafai tupe. Ina ima fayo na fisidi atu ya imalea lofa. Fisidi atu ya ya unua maleita. Ia pe pelo. Pe musu fo ye tala noa.
1: My facility, because I've up here, eh, oh, for yeah, kako uma, kako uma, ringelo langi, elea, sisi perfect, yeah, me, if you fight out, you know, problems, so it's kaka, I've up here, or gambling, finger kaka, yama, gong, gamble, na, fape, faso, aku, be, faku, sing, upu, fape, I'm sorry, they won't gamble, because what a longer ma, what a longer for popole, my fefe, or kele, the problems, they were couple, with go near Piri, or find my fate, I call off EC, banks, or institutions. So, ole awale kama faya if so swangi mo kako anga. If you are suspicious, poke masa salo, fa pe yesis, o nga yon kei, po, o lo ainga po, wo fo I, ya, kama faya fasili ako, ise awala, fo lile, not too harsh. Awale le songa hika fa mole e yele kako scripture il korinito 13 verses 4-8 love is patient love is kind love doesn't keep a record of wrongdoing which is very important is kako community gama fai fo le e talanoa il tata fa pe fa mole mere o yese me o tupu and then o fa alongo longo aku fo le le like alongo mai ka ka mare lo fa e kongo me fenga kangi aku ma fa mo le aku yele mele o tupu fa mo le e so ese se au wala if so so ani mai ai we just need to be very careful cuz o ma ko ngi kempo ye o lo longo ma you know if a city mai o va ve ango so aku mo pepelo a lo ke lo fo ile ka ko aku I may say fa ngai o ma ku o ma le dio ngai o ma ku lo ka ma mo kinga o kinga ka strong tough. Fair ko lo kinga nga vai kai mi mum I think I have a problem fa pe ma shi kinga a work if a meringa ka fa pe yeso problem yeso problem ele nga ka nga ai fa pe valia ma pe fa penga and I know my mum loved me I know she loved me but ele is se fo ele le sanga o fa makalanga ka ko ma ko ma ka ko grandparents but on ngai fo vai kai mi fa mon mole a ma nga mi so so ngi ka ko ai nga pe ma fa nga ka ka lo aku mele yese me okupolar me wai ko ai kala fu fu lenga ai kala fu fu lava ya so fa mon mole a wake pole ka mai and then maybe if I so aku ya lo ke polo ai nga me fa makala le ya kul mele okupu
0: mana ya wai le ta wala ole I want it to wa le fa so da ba no ai fa so ai pe na sa no le fiong sa wa mo ta to to wa mo le tu al ta tu ma mai ya se me sa no nga Ese sel nei bel talo ngafai tupe. Pete tau ea ona awan ne iai si tu ai ngatalo ngafai tupe. Ola ase fine ngal. Ia pe ilar kasino o masini fai tupe. Fai ia a talo ngai pe o pet o le loto, o le pinko, o le hausi. Mai si a talo nga. Ola ase fine ngal o lau fio ngasau vaa emesi le tau tuol map mai.
1: Ale amaka ka karango inga marka faso marka interview tia tia o aka mo I lo fa makalanga I ko inga malo maku war lo maku e pinko ai saul fare nga ele ai mas pe singi si po sa fe au se si e fa pe aku e ka ko aku ngu o por ka ko community por ka ko ainga e fa pia fa sari kembo.
0: Be
1: fa pia ku fo I e fa I me ka ku me ka ku pe e pule trata I lang ku pe. Ala ngai ya tala no le tala no atu ai fa mon mole e ka kawang ka ku fa ke ke pe fo me ngo e o langa e fa I what a waste of time mai mau le kai me ma ku pe e alu I le bingo pole pole casino pole fango lotto aso o mama kai me uma ai le ka ko ngia pi le fa tumul pusa ai sa fa tumul ka poki so o tali le facility tia le ai afia gamble ka kafia lu kafau it's a form of entertainment be fo e ala kala nga nga I roma kuma ko e inga fi o pinko kafau ai be fo se la ko kafau nga o nga afia fi fa kasi ma nga I wo nga ki nga o la ko community bo la ko o loku that's all right it's nothing wrong with that e o kafau ma fia fia but e ka wan ka ko fa ike ke po wo ko kongi mo mo pili po wo ku eser ku pe fa ye me a onga ngai ka mai ki o fua onga ma se vai o tumul pusa aisa o tumul pantry o ye me ai mo ka ya o mo le mala weekend o me fa penga o me fa lo tala no atu o me nga wo o ai fo e a fo e mo mo ka kongi ka ko pili ma fa o me me ka nga fa nga o la ye ka fa fa o ma lo lima sa furu ka ala ma ke o ma se uso I me yo pinga po le house ma ka fa o ai langa e kept it's limited e nga ka po le fast food mo le lua la ka ara po le lima sa furu a fa pe o mo singa ma lo that's nice a le ye paulava but afa penga ke alu casino po masingi poka makaulia ele nga ka selima sa furu po sa salau kana e o ai e come sometimes it's so dangerous e o le afe mon kupu lu afe wo o mang fa nga ku per ko kongi fa nga ku pe sa keu ai ko ai kala fu ku pe and then e ma fa fo nga o skula nga fa pe wo ngofo mangoing ku pe le ka kanga lo ke me nga ka ka fa ke ke so nothing wrong with gambling if you know how to limited. So no ereo fa apea kusisi ya o kawe yele mako fongo nga fai in the Citizens Advice Bureau maangele o mara fongo ai kala ngoma lilo mako ya uo le fia fia kuulunga sinu mako sa mua ma fa mai mele o le mea o ai fai mai ya o sanga walu di bingo o pule mai lau kupe fa kusi le ki ngā ngā le ai no no e o kere fa apea ku fa pe ngā no fai keke o fai keke mo ngai ka haka ia over gamble alu o mana selengi and also ele nga ko selengi al ka ko kaimi kaimi ma fu kai ma ka ko ai nga kaimi ma fu ka ma ka ko kai ko rua kaimi e ka fa fa mai ifa nga alu casino po le poker machines tasi lua ko rufa lima fiku iku la mai maru nga kai me nga nga ye o a fa pe fo ke alu de poki ai ke lua fo fo wa alu so lu fo lu ma lu sa la ka la so fa le that's a big difference Big difference was ngaka yele gambling addiction and yele menga o oi fo. So osa fat makalanga kur nga tia tia no and you'll fat be a side gamble. It's a form of entertainment or kafafau, but just for take it easy. For lily, yeah, awale ying fat fatle tonu tatu se lingi makako, pili, mangi kupe, manga miemo kako, meka usami.
0: Malaya. Bafta ole tawa your vang or luo o yi so nanga so wow, malito chulma, my avelo fat mua. Image tonu lo ainga pi o pili tongi of ai ele ia me ai el fa nau fa mo mo me ton fa mo mo le usa no sa va on me anar me fitaria oi pule ha pe ke pinko pele ai a ia a belo fa mo mo me ta on fai a halu ese lo la pili ma u la fonga ma me ti lo na ave ia nga lu ke na le pinko a ese le va ese ta u le fa so lo mo tanto lo no winga ia ta u la ilo tilo tilo I to tono lo lo to ifale Nisi vaya nga tawa sa unwa nga sa uvao. Mo tato, ole ia lava se taime te mafuta ila ufana umo luto olua. Ala ufalo ngolo ngatu sa unwa nga sa uvao ni taya o. Afa pe tate fia fia ala ni kamale ya wiki engi akoa. Aluwa kulongo wingo. Kwa hale fedo ya kai kamala kafanga. Alo mai ka mai ki tu mai la o nga mai ka fa fa o mai ta mai ti sa fa inga ruenga o mai va va ipo fil ti na fil ta ma va tu ifo ale ma ni ta ha wor fa so ni ta yo mo ta to to ti lo ti lo ta to ma tu to no lo to fa le la ta to we e te tau ona ta to fa ma po po ina ta to ai nga ta to fa na fa te sa va fa te te le la vol ta to po kla me ni ta yo a fa ila o lo ma na mi a sa va e se ta si po se ai nga se so so ni e ala I fa fi ta u li ta lo nga fa I tu pe la o ai ma fai ona la tu fa e so ta ia o im fa ntalo no e ia e fa be fo ona ta ta no atu ta tu ma mai fa fa so ta ia tu ta tu wa tu no u sa wa fa mol mol
1: ia o aso ia nga o kempo lo longa o ke le fa le tonu ia nga o kapa e le PGF ka o le Problem Gambling Foundation in nga kausanga wa facing a leva in 2010 do afi mara sifulu nga walu mga amir counselling o I nga kongwa nga aofi lo lo koe alu casino e mafenga saingi le pepa mafenga saingi le the self-exclusion membership form e kere koe alu casino mo lo kausanga but on me ma nga yama o ka fafekai lea kua nga umare nga sangi ngō la ngā pepo wo le koe alua I le casino le wo le luafe lua ongo le ai la nga fwoi nga walu le PGF pe kia le longa no, no ma o ke alu se organisation sa mo ke le manga oe I le lo e lua ngisi I le mea wukupo yaka ika ai me sena kakua kongu but what happened was I le luafe lua lua nga koe lo longa wo yeri whaale a kongu a ui mei o pokey machines I kongu I South Auckland wo kele kele le pokey machine nga le lakua I le maua le, le pokey venue and so o inga nga koe vi rengu mela ai ku mai lore avango o ke sau I le mapu maia e mo le fsosoangi ia o leila mapu maia o le maa nga ia I o le kenge nga nga maa karangoa o le kenge konga ia baka uri o le Samoa nga ngo karangoa kua skenge nga counsellor ai keo o whaalunga o aka I langa whamakalanga pe o whaalunga ku o relax ma mawhenga o kalango aku skenge e whaelele le ise judgment le ise shame ngono longa lai kalango a mad fie fie ma whamma ya mele o ke popole o mea nga o ai fo yon whape wow I thought I was alone. Fa pea nga o wale, excuse lo lo kale fa ku ti fa pea nga o ale vale le fa pea lo o langa fa le kung nga nga mai ngai ma ku mai sa mu sa ili so nu nga I ma mo ma ko ngai fa nga o ai o kale fa vale lo o lo ma fa fa ba ke wa kala ngo mai skin kan fa pe nga ma ma sa so ngi mai nga nga mo ai lo sa so ngi nga vai kai mi lu a fe lu lu a ya so with mapu maya lucky la mapu maya e ere sa so ngi I welen konge Christchurch Hawke's Bay mengi okilangi e sa so ngi mo se se ya manga o mi sa so ngi me lo gambling addiction so if you need help o we ke pole vini mai le mapu maya ele o valu sa la lu atasi lu atasi lu lu o valu sa la lu atasi lu atasi lu lu or ke alu longa le website on the internet ele website a mapu maya and there's a area there ma fenga send lo email le help desk and no vidi aku lo si so ma to if so so ania to mo o to mo lo ainga so we're here to help
0: palo fa tai over se lau lua tasi lua tasi lua lua a
1: yeah
0: tasu telefoni na over se lau lua tasi lua tasi lua lua e ma fai ona e wala au iei fa asoa iei o le tā ua wai momo le au mai e le tua le tangata e tala noa ma fa asoa ia e ma fai na fso sani tele mo tātou am tanga le vayaso toi tilo tilo toi vavayane toi sida sida to toi tono lo lo toi fali le ua mai le mo le mawola mo tātou pe na fa asoa le fio ngale fali toi asa uvau mo le lau telo mo tātou o le fa asoa alofa alofa alofa ile tua o ipe ai malanga o puna le tuspa ia a fa pia e te alofa o ia toi fa soa leo le alofa le a le ua isa e fa fonga isa mo le ua a ngai mai le fa tua ia sa wao e fa soa le alofa watu ina le tua ia tia le ua tala tala antu ina ia mafai o na tatu tilo le manuia o tatu ainga tatu wava ai le manuia o le fa nau mo le anga iluma fa te tele sa wao fa te tele lava mo le tapo kalame fa soa ni tai au fa malo fa te fo yo leo mfai o na pasoa ia le tau o le tautua le mapu maia ia eme se fwila ufionga le fatua mo le manuia o tatu tangata ina ima fai ona mo se ainga manuia se ainga fea lo fani to tono ainga teitasi ia wau te lua telo la tu olo mafu te maitafa e fia lalang lo fatasi mei al talo ta po kalame talo si e lo fole li ito e mo se si fapo ponga tatu tua e ma fai fala u tele pele nei fale ie e fi soa soane e mona ia tatu tangata ia mo fole malosi mai leli ya mesir to fa pa mai le tua ti tau tua ina li tatu watu no yalal pokala men map mai ya sa no posisi si va nga sa va fa mod
1: ya fa fitai ti ti fa fitai mo le avanoa e mo mo le aku fa fitai tele at the community ese lo fia fia po te mita mita fo ifa pe o Samoa ya even though me nga wo in mirror gambling fa ma nga lo wa because sometimes nga lo nga lo de fia fia ya ka ika fa pe pala me fa pe ai but God is good
0: yeah
1: our God is so good carried me through my burdens so I've up being like fa lo lo lo fa pe wa yo in kulanga fa pe o ke popole o ke fa pe nga o ya le ku pe nga fa le la ve no you know there's lots of us like you and we're here to help and more to swangi so if I take tea tea we most time in a tie out ye man we are so man we for ya so
0: I love of tight yeah man we for ya so love you so va man we for ni tie so for my man yeah the lay all our number to two of you ya so va melesio si pese per fa fonga ya ile to tino ngola mai se ole va ya lofa mole man we ta to ainga mole fa so le lofa pena fa fonga il ni tai au lunga tatu po klame ya ile tau tuale map maya yo e on sa ila ia on sa ila yo lo fia talu ta lunga fai tupe le wa mat wa mana ile fa so maya le fionga sa va mo tato to tongi mo mu au pili to tongi mo mu au pili pili le paipa pili le moli pili le telefoni pili le farmai Pa kumu marka poki ngai ai pe fia ka poki pe I maka poki oi pu fatumu. Ma kwa la umai le vai di pusa isa. Ai ese fa kaya vangol fe koko fa kumu. Ma kwa fa kumu uma. Yo a kumu kumu alo ka poki. Ya ngai ma fa fa lo le peki haru ke pinko. Ale ma ngai ai fa soa. Ma ngai ai fa soa mo tanto. La ngai ai di stanga tai ma fa fa e fa pe I asfarili fo. E do ma fa fa fo I asfarili fo kar ke haru ka ke om om. Ala le se me el ka po ki longo winga. Pe pauri me la ma fa fo na le ma fa fa pinko. Ma fa fa di house. Ma fa fa di telo me venga le ka alo alwa. Ya au ma na ya te le jai au. Ma na ya te le fa te le ta tu ma la unanga ma mai ya. Ya ma le fingol fa tu ya sa va mi si o si pe si mo tat po kala mi fa so le jai au. You know, just for a minute, Jale, or late to last, but does he want to tell me the Samuel Tower song of Fua that you say that to music? Honey, for my yes, I do, honey, honey, Sagua, honey, Sagua, honey, while I bring up, yeah, buying a little as funny little as man, oh, yeah, it was on a Fua by the finger wing, Sagua, get it a young half, you get it, look for an half, you don't feel by ya. Ofia mafuka ya oila waitu malak kau kong.

0: yalla taw jom la dagal ci fugal radio sa bo tassini bo jolo amo ah fa pe fuga ke bala uhani fa ah fa pe fuga ke bala uhani fa igor va yaso re yo ma ya awa lo awa ke popole awa le me ko fa se fa kau ai ali memori ai ole ai ngol la ko kingala yai Lai ngô kamai, lai ngô lọc kinh hả? Lai ngô phụ lai ngô lọc kinh hả? Lai ngô phụ ngô lọc kinh hả? Mà kê bà phụ Sẽ mấy đi xin leo ta tu phá ringa chuyện tu leo ta tu Ta là phô mây xa môi luôn là trời phát xa là huy nà lê yô lì
1: Ua mafai o na auda tula polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi fengata o na o le malanga al maliu maleonti e mafai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atunuu Lalo langi, bala auno le ese tatupu funeral directors ile luo no lua toru fitu o luo no lua toru fitu o pea fiwane ele se funu malibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali o le living space o lau company if so soani ilu fale leo maote malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, pe fa fole